mbambara gago ke emtswiga mo ga bona ate ya jewa ha ka ya kone kana emtsweni siki mntse te tiyo go psalm 40 verse 11 mutiyo go te koma go nta tsa kana emki kharo sna go tswara go ima khare ta mnta i kanitse hiti ga o checka ga tsa go tite o ke se ata iyo go ta tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga nna mkuwe no ga o khoma te ke tieng ke te ta go te khekhe i akuyenta nqama sayabate gehem tswi khamkhwena khwe makhane matang karala par kham la parat khanu khane ma ga ko hamdi ga ka manu ka te a khane ma yowa kha ate ko ko te ko te na te khane nqam ku he no khane mi cheka ta khiri ko bove khane mi ke ho ate wo sayawa khom no ke he ho ku in ko yu khane ma te ka ti be khama khu kham de cha khu te kham khara yi ta cham ga san ma no cham khom ma cha do mi ko adi ta ma khanim ki kha san e si e tu si tu kuri na kuri te ata khir ye te ntio te la par na ko ta gara san ne khani che te ngu ye te da di te sa di ka wa ka a te kha di ngam ko no kha di che ka khiri o ya re wo ha ve che ka khiri o ya re wo ha ve ngam ko khani che ga yo wa ga te ga ko ta ku ta ma ku ya ta ha

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Ya juwa kamige kwen hmgang ofo jman hmgang. Bala te tiang jukon hwata sa masam kanda ke yo ele. Tube ta firswa tolfu tam chagda fiertini ma. Ta tetem kutkone ne vundila ofum kutkone ne tanga ma kumisila ta vundila ta ma vundila tune nga ta tanga vundila walila juba egienga juba iwa 3 juba iwa 6 gawa juge kachia achi joy a juge kachia achi tui a juge kachia achi ngubu aku tuma ge kanga waka nachi 3 munga na kana achi 3 a 3 a onka upoka je mungana ang o takaya juga kakak o kawa kula kula ching ngege tamuri ang kaga wisi chwa ge chwa tama kanga waju upange sa juga chika angasanga kwa kaja waju unju sa a unju chwa ju kanga ju sa chika kwanju umu atangkwa ka ngung ta atangkwa ka wang chwa kama kanju ati chimbuka kikuman ngungkang pami okay. Kem kwa satu nam kom kandam kol ka sakulu ta ma satu na kolu he masir ka sabundila ta kang oke kokum selata sa hanga no buno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukuli kela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo vyenu kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a lulu ka ku chize cha chipi iya a tandikia hanu a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a gangwa ya kankui masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dawan a kanku yen dege hal hanga no wuno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage min a dawan alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuri ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi nsimi ngoba ngiqhaqa ka wishise kula chingwi ka e a nga akha nga inqabi nsimi a gqwa chike gqwa ke nqwa chike gqwa tu ngagiyam chike gqwa tu ngagiya prati fandeni chike gqwa tu hum tham kwa ya chike gqwa tu hum poya deve qaitang twa wa deve e iba iba we a tsing ofu iba kula poya chi tsoi e iba un tsoa ke tu wa tsoa aga taka kankwe na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna wage a kaka kwinga wage a kawisha kaka tihi njuma kwa njuma kwa udhama tenga deka ta vulienu mitima yenu kai kai kasin kati vizalo vyenu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe tuwa mekama kikhe tawama huna kawushe kakachikau. Ndiwi nchia migawa. Manchuna kawushe kakachikau ndiwi nchia migawa. Migawa yang o. Nkawushe ka e umi. Manuwa kachua ngu. Wana twage kuiwa. Dawa te twage kuiwa. Dawa tu. Ma usinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu twage kuiwa kawushe kaga. Nawaki a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Ngavi tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kem ngui. Ye mchata na ngage kem tani nge. Ta mchata wa dubi. Tate wa sa gawa. Kula. Teti kohum. Ya waya sa. Teti kohum. Waya kwa kuya. Teti kohum. Waya hana. E. Koma kwa sing. He. A. Ah, hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchang hii. Nge chiwa choka ng. Katua. Chiga e. He kaya kage kumisla te kumisla mta tronsin toa ge sa ofo mta tronsin tue sinti singa chikang ta mta tronsin ke genga ba gawa ta mta tronsin gawa gu nungma ta mta tronsin gawa genga ba ta wunoni mta tronsin chikang ta mta sa gang ikwe sa ta chikang mta ta sing ikwe sing ta yoya gang ta mta yoya ke kula ikale ta mta Don't get come garden and they get ah, a dava. I was sung about a da. Get you footy guy, heavy a trunsinki and the sa over a trunsik a gia, over a trunsik a kama. I was sung about da. Then hem hm, na, he get kaka chakake. Kaka my sung, tatika da, said Africa, him tatrunsik a kama. The gang gang gang and dagger. You don't care a bag a dig a truns a twist a chicken. Ta mi kankwe ma kagu da kwa adong, ta ma ki asa mi kankwe, ngu mi kankwe nte. Mwji gu trwa ki tui wa kwezi kaga. Mi wa trwa, ta kula trwa nwi, kula gu ya kakamia uwa, ewa guwa trwa. Kawa kwa trwa tu mami, kaguwa mi ge trwa, ewa kakamia, atro wana trwa, ta mi wa trwa. Mwomu mi kuwa dhwa. Chike, mkoke sa, yo ele ke doze, 12, kunde kwa mkoko. Tagama saga amagama ma ntwake kuiwa tagama kwa saa hitwa amagama nge tagama ntwake kuiwa chike mkwesa chimbukang ame ok kwa bundila ta nga kolo ta saa bundila wale la juba jwa joya dangi kia teti ya inganju dangi kia kengka inganju ya jwe kachi maka kenga wa kanda inga kwe Ofo adevi ya gehangula ekowa eska achwang. Maka kwa ngawai. Gunjirika mpao akeka kango ngawai. Akeka shikama ngawai. Ngawai tuwa sengi hangula kai wawi. Momo awa kaa ta wansansi. Gawangkula wa ya oejuwa wana kawsi kwa kachiri ta wa ahang. Kachinga akwa akeka da etia kaa. Mungu kwa njuka kechige wa nganga. Kakuta tuwa kana iti iu. Mungu tuwa kituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gedi e sing e kata kanga e ngumanju. Kwa yoktu e sing e kaya yoktu e ngumanju. Kwa yoke kula juge kula. Kanga njwa ngate dangi ki kawishi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
0: Eska.

0: kame cesika akhiri amakhwane ncedi borishi kumgcame ndimbambati radio inkhwama camske cekri tatina ziborie ciyako ndi Monica Nzunga. Malawi si diaspora organisasie oaka di South Africa mandakunga urumendena cesika ina dzaruqaika kwana dziyakhana ki anka iwuhe enkwata dinkhangu sika qwala kuya inkhwena kim organisasie yakhasi yecesika qhawa di Malawi ka qwala inkhwena a unji besa dzi na qirizita ana inkwana dicamsiki houti dziyayako qaisika kyarita deyisende saisi Malawi khwena uka cesika khana he enkwaiku anekina abasi dzi ana kunka dikhwendeta sentengisi yako qwara di khana khu sinka dango dzi mayo sa cewurita organisasi ki mandako ha khwe a paskani msika aka dece sika omboronga khwena khana dzi a tsemkonya gyao hina khana dzi ki kana khatia ha ta kosatu si di presidente zingiswa losi wakati Afrika regering na inamua ko ina chubu anehen politiki ki zauka kwana zi ina ndewta mandaka gurita ngho zi amuka ina muzi katin kwena khana he South Africa ka kawuni sa kianta di kim ngho zi kui senatine au kwena dertin ka nasnal kaita kwe Boksburg usrani ki tesna tin tam sikim kosatu angkhana yak angkara tin xenophobia takti te khoe khasi khana ani khana do ka tile tamanu ngi kuji swiri sna te khwen an or ko tin ka ozki khana kho ji atsem kara o atebe kim losi angkara tin afrika regering nam wa ko ina politiki ngabe kuzi ina muziki tinzi ya nyama ko tseka kana zawadi hambe ti ya khwena qao ka de khodi tama ina khwena mwa ko dangozi a qhanu ti ya na hi khodi ya wono khana muzi mwa kanwa ko teti ta for enough the study america khwena khana zi a anga de khen am kuzi iran muziki Desina dinkum anga fraya, mkuya a onato skepa strati hormosi kweki, kubikai dinkim. Iran si ame anyanza teku sesako angwena khanazia angarati, Amerika si basise kuveti in Bahrain gitinhe khasi he tre amsena gutam. President Donald Trump social media ki angarati, Amerika si kum anga fraya zi khazi he e avasi akwati, Iran si ndeta kaku aniki suri senago kaku si khan ko tezi se tekin tin tamhanu trump tezi ka anga de america mo khana aniki mo ko ami khoji a yama ko cheka kan iran mo khasi aniki mo ko khan ka dam tezi ka america si ka urok ya khaku amkhana uye akwa de iran musi de tung anga fraya satra da kwama tam sikang kuya ona skipa a strati hor musi ki kumoti a karo tin tam ke am kuzi khaji e kwa ka de dona da han es ki tesina tin ka kusinde tam te borisi khiri oem South Africa sin president Cyril Ramaphosa bafana bafana ngui ka de ikwa FIFA una e bora kopi kwe ikwa tuwa kwa di ya kwa kudango sikim sika Canada sindeta South Africa si Spanye Los Angeles takiti nga weki nyeha iri tu jika wakiri ya gom South Africa khana aniki we oroko kheri o dwen der taka dango zi ya kwa kwezi ya tuwa di South Korea e yen nol sika wina itin kim Ramaphosa anga de Jessica Canada sindeta tsudzaro tsazi tintamanu a wokiri aniziki siya tino tsinza senzi te gutam Ramaphosa ham aniki tsone sangwe ka te dangwe ikwawoko kheri o 16 ya tswaho ku tsuta eti akhiri borisi kheri we kama de gine kheri kama de kwati borisi ya te komago ek, xka fmk
1: ke ntse o le ke tse ya o leng ke a khiri ke SKA FM tlo me gya nqambo ke wa SKA FM I we thank you thank them ka ke ngum ya mi a revert in moyon ulavi ke organization tse gya wa diaspora a yiga ni kuna a gya o kuya South Africa ke ngole ngi etumina ka mo ku getwa ka mo ke so tika ngi tse gya ngi South Africa a yiga ni kuna organization ke ngiya tiki a tse gya tsho ko sa bungwe gya mo lavi a yiga ni kuna mo ku giga hana nga ba ke ko sa kang he stene gya ka mo ka bisa ya kuna yigi ko handi bi on nakam kang he chigan chig digi khamso ga ngi santon aya khuna ka he tisa ka ngosi chig digi chuge tisa o ga ngi gani khuna ko ang ke chig khwa ngi sing digi diwi hi digi ang hi ngole ng aga khuna aka ka o yang chig digi wa pasakanin masikan kang he ya agia o kuya khalma ngin kan ta ki khago ge khrenchi aya chu awan kalama nga yi agia to hun kham kham go so vi ko maga nga gani khuna ng gi chung kangan o agge o hun chin chi gi ng ka chong man president yang he gya wa ko satu aiwan yang he chi gi gya wa sorry yang he chi gi gya wa sin so wa lu shi kang he ya agia o kuya kam ka panga kai kan gi Africa aya ngole ng tumina ka ng ka gi khale u economy nga ke politika aga gani khunan ki ngole ng ga gani khuna sungu gi kham sung wa burger yi ng hi gi sit Africa aga gani khunan sungi so aya kan ku ing aga ngau shi ga chig gi ga ku ya na vo aya gani khuna ke tiartin ti aga jango yang hi chig gi ng ku ni sa Bosberg aya khuna ke usran mugu giga kinta khuiga kham kham go so go sa tu ki chigang hi gya singa ngai o tu tu gang aga chon ngi chig gya wan mo ya tin mo ya tin aga chok khoya khuiga se gya chwa xenophobia ki gani khuna kwa n loisoa kya kin kui aga ngausi kang hi atini gya o ku ya ngol ngi atumina ka mugu gi kham so africa aya chon ki politika aga gani khuna ka hiti de gi thon kham khuin kantini ge khale o fi koma aga ngukula ke bunga an khale man ngi ge ngole ngka aga gani khunan fer inachte statu ai gani khuna agya o kuya ti ka hin khale man ngi iran chig ge chuge tin hagde ya wa thwang gi gen tini ngai kama strat yang ya wa hormus aya gani khunan hising ge chuge thaan Iran sing agia kam kam go so wan halam ngang ka ke fi ko ma ko yi ng hechi de gya wan revolutionary ayi gani kunan ke halam ngang ka sing agia kin ka khwe ke pasi sang ya wa american ayi wan tu ya aya kuna ke chi de ke baran ayi gani kuna sing de gida chuge tin hagde Donald Trump ke akin ko yung agang ngosi kan chik dige ko kuya social media ay gani kuna te ki American ay tropa agia kam ka ting ha kang aga gani kunan kang heyi khawit tamani chik dige ya sing wa Iran ay gani kuna mo khawit tamani dige cho ting ha diwan ka he kong ama kwe ke kong kan ay he Iran chik dige cho kin awan Trump ay kungguin aga ngawsi kang hiya giya o kuyan kalima ngangkaan ta ki yi giya kam kama kuy ka ting hagan aga chon ngam kuk di giya chut ting hag diya Iran aya kunan. Amerika ay sentrala viko matumina ka ong giya ngang hiya ta ki Iran satar da ki kubi ngang aga gani kuna kang hig di giya chuk ting ha giya wato yang hig di giya ngungge kaman kom yang hig giya wa hormus aya gani kunan. Kamsung aga ngawsi ki ting haka ansi gyan ngun ngadage donor da kam ka chik di gyan ngungi kondisyan. Chang hmm, ay fasin. President Cyril Ramaphosa ka ang hi a chik di gya o kuya bafana bafana ki ngung ka ang hi gya wa FIFA Verl Beaker aga gan ka ang hi yi chik di gya ko kay ngon ngole ka ang hi gya wa Canada aga Spani. Los Angeles aya kunan ngung ka ang chik di gya kondisa Nigeri ki South Africa aya walan ki gu aga gani kunan. South Africa ka ang sing agia kam kam ko sing uang aga chong ke round twin diar tak ay chong yang hit de gi chuk ng gyalan ngol spanika ng gya wa south korea ki yan nol hit de gi ng mayi rama poza tene gyan okuya south africa ay gani kuna te ki kam ka pangak ta gan chik de gi ng south africa ng gi canada ag gani kuna kan sing agi thwa kam kam go sing u khalem ng kin ag chong chin ji chik de gi ta gi ng kain sig ya kam sing u ang ag kuna rama poza gya okuya bafana taki ngka hichig de gyawa 16 round ya ngaya chong itene gya to ngichig de gye chok changwan wam chang mhm yi ngya akhiri ai fasi de gmcha wala dwi chig de gya wa ne khiri kham cha dwi de gya sam chang mhm ki iska fm

so kehe kwena a wo president maham o jao kwena an kwenta president nta te akom kunya te no nano teki iye guka mosesim o ditango te komo nyosi kwa I mosesi ajak ate komte hima kenim tiye him koma ete reko ama kwena ke woko kunsa na am koma a tun tau kara an koma an kwena boronga ama a no am boronga ha kenim tama duro hiwe an kwen hiye hiye an kwen ki jere kenim kara yela kwena a khifta khadin iyo pa tsumwe ba tin kwen o kha ho ti an tsan o an kona an o he mo ko tre ko ta ya he mo sim ka mo si kanim ta ka ko ni kanim an kona ko in kala kanim ko to ti to an ka ti hi to te te ke ko hi to te hi ka te ko mi te kwa ta ko te ke kam ke te kwa kanim de ko ne ki ti ye ko ma no kanim te kama ko te un ta ji ko kom ka si tsan kara ti ya ho di te ni ta ha te tsuru na ho ta tem kanim ma de hi ya de te e ya ho ji a a de kani ma ham be ngwe kom ka ki kwa i ka ra te o tsuri ji te ni ta ha te ki a ho ji ka na ha ta to ja ha te mu ho de te tsau sha mboro ga ho de kani ki ne kani ko to ki ari ha ni kani ka ki ari ha no kani ko te ya ta te kani ta ka ku te ki kani de tsone ne ta te e kani ki te ja o kani ki ka ku yona te tsuka te aja hambe tuye phako ata nge gompheke azikhani mtoroka ngakwana ka nge jwanga ikana ta ha te tsuho go kenim de tsoneka kenima te tsire kenima te galana ego hamke ete de te galana ego kwa kyan kenim kwa te hambe tuye dao nucha kaye ke ta ko lapra kenima ata ko a kenima nge tsamshika un te cha e hi go di te go ja ito te te te a more city mutam sika te de ye hoki mutama ta ya kwata te mungote te feke te komote radio ke te ya de khatala kwe makode oda ha an kwena wuta da famkani ma an kwena avaseta khande ho hinyeta ha han otere so aji aya ho chage to cha aje avashina ja lati kwata akwana ka nwe tsamme ja oro hane go kuro ka nngwe go lapara ka kwa cha mkhani ma ya ga ta ga tsama ke hem tsui ga ma hito aba si ke hem tsui ga ma hito lapara ga mkhani ma ya go tsui khani ma ya go tswa galana e emte a tsama de pa de tsama de chuchu ka em galana e go te a hambe be go te mkhani ma Jesus Christ ma so kenim tswato we hito te yo ka ja we ka hito te yo ka oro hande ga mie kwa a khuri o tse he a je ke hem tsui khama a je oro hane go ke hem kuru ma fei ge go ke hem dam ma bori go ta de khama ke ani mata so ke ani to to a je ge tsa me ya ga de teke kwe an o ga go hambe tsam a ke ani ma so la para ka de a kwa ne ka ke ani to to ne ga tsa ma de ga ta o ye ta de ku go te de ga de to ke ani ma la para eng mo tse ma de goeie vrydag ga mte man te hinto kyaran ga wana ga tate me Jesus Christus aja yata chao ka ne tiuka ya ko Jesus Christus ya ko o mata ya ko kwa mata Jesus Christus te mo mo kem ke ken ko to ne tse he te tra ha te uo kala ha te ngi sike hinto te mu kanim tse u kene ma tenge ka kene ma te tso tso kene mtsone ke te alte de te ko nji ke tso Jesus Christus in ke te asure ma de Matthew 6:20 ke te kom no te nga ma te that Jesus ya hen ngum kom ke ngwa ta ham disciples ko ta te no ham disciples ko anka wa tsui ha ma Judas ta me te ma e wo hi Jesus ma a satan maklane Judas mata satan ma jao kara Judas ma no Judas se ko ewe priester kwa no foroman kwa an aya manda ko ta tin kwa aka kwa na aka a se ko nga e ka ti a am komti o ka aven ka wa hinto disi to no ya he Jesus in kam de sibo ko ta khisman ki am charan ki ya ko ka ka wa ta ka ka tin ya he aki yako yako Judas yako even ne Jesus ma aja kam obe tim koma aja kam khama atwa ndashi ya Jesus ma yako ke ke ko kwa khole Judas
yishikwara yudashi chakwe na mkoma ya hankaweka ewotire ya kono aki kuhi yise sima akutwa akwa yise sima kuhi ya soldati kwa kuhi yise sima Petrus avasiye Petrus ahi Petrus tui khamde te akome no Petrus komo kono yise simiye ka Petrus Petrus hu ekaa nkaa he Waka kan dive nkwa de khu di dwabe kan ngoti ingale kwala ta timto man ingale tia de ya ta kan de go kan ho ta nkwa so nkwa aja ti ya ol ta jawa tiwe kulisha im tom ti kalo na ta so akwa na ka peter si kan ti na wono aki isi sma guye kwa ko kunwe hi isi sma guye ko kunwe na akwa si ko Boroman kwa di kaya ki isi sima si kala e isi sima aga si kon borong ka kara e na ono kawana biya kwa ta ako kuwe isi sima a Pontius Pilate simka ta aga si no kawana ha aki ta kuma muwe no borong ka hampiri am komki mara au na minye ka am koma chungo ku am koma so Jesus Christ sima a kuro na he tiana aja Jesus Christ chungo ku Mar tuan suka temun aja kama ya ada kamu kenapa? Kama Yohanes 3 verse 16 take dia kupa. Kama aja tuan karang ngam kamu kena. Aku na ngam kom kaim ka kama ya ada kamu tu macaro. Kadik kehem tuh ikam aham ke dua tema kama aku kui kui sya. Kama kuah masa kehem kama kungsa kamu tuan na kiare karai satan kama wina na aku kama kiare kasa kamu tuan na ya. Kenim tuan tuh Ukama again. He says, Yah, what a hawk. He says, Yakotema, the ha. How Bruiki, Yakotema, what a tea brusiki, a tema hot, a cham brusiki, a tema hot, a tea bruiki, Yakoisa, ya tema hot. You just see me here. Tea he to Quisha. Hamate a queen queen, Hamate, quamai. Nimborongas take one yaque, Nimborongas take qua on yaque, Hamayako takes Amoy, Hamate, a coquin, Hamate, a good pahole, Kapaneka, canim cotto, canamate and yam, yoke, a hambe, three ham canim, aja, quaecom, aja, three ham quenakereke, kumotin, quena, aja, canima, guamahue, aja canim tuana, and a hambe at the whole canim cotto. Kehem three ham a do wotim, a hambe quia, a canim de quia do wotim coma. Ama akenima kuama kwae kehem tui kama nukom keiki tim koma kenima kuama kwae so ancham kenima cha kwenye tati ha jao cham kenima cha kwenye tati ha ngebi han cham kenim ki kae ku cham kenim she kae ku kha kanji a cham kenim ki cha mandata ha cha kwenye ha cha kono mao ka cha siye gu So, ancham kenima, platform den kitan kara tia de kereke, tia de dumine prieke, de tia de boska pate wote, de tia de babele, hambe kenima, twer de que of babele, twer de que, de tango ke de babele, de te anahao, marakanim tato, ateo an, hito te jauka, hito te jauka, teo an, te do kenima ta, te jauka, hito te pisa of blade, teo eojiki, hito teo eojiki, te hiki, mara tsama ada te kha kani ma te an ka kwen te kwen ta ti kwen ada kani ma yakara ta te ki dom ye khala ta ada te kwen ko khama ana go ta jawo go ta ti ja khama ja a kham ti uma no khom kai sike khama ja te ngo mo tam kani ma tem ta ko ma tem tuma ada khama te ana go ta ti ja suru ti kani ma ada kani ma te kwen ta ti ngo dom ye te kwen ta ti ngo kham adam ki khala he che tum a he mu ya e I am Kalahi as a dick wink at that thing, chet on my eye. Nakwanaka, a chet on a jauka, team clever who are chet on a jauka, tea a who did the whole three a marate into jauka, canima te toto, the ham take Kalata Mamukoma, Hamate, Domia Kota, Tima, Nakwanaka, the Galaka, the Tonisaka canim toto, kereke tea at the kereke kum, a kereke, a jau, kereke, we ate the veto, the tramachadia, to walk at the veta, yellow as a trama, chat. Woo, good summer child, who did he got there? But aunt Cham Kanima, summer child, Munkarama, Kaja, Kokalama, Ningam, Kuham, Kurina, Koma, Ajaket, the Ramako, Ham the Twantier, Kum Kanima. Now, Makwanaka, Kanimko, Ukoma, Kito, Tejao, Kanima, Te Aunt Kanima, Platform, Tin, Tigalaka, Tonisaka, Hito, Te Kanima, Clarity,
hi to kyan ma a te te to kyan to ansi te kyan no ta mu a ja te ke mi kyan ka ro da wu a tu mun ga ke kham ka ro da so a khap te nar na a te ko ma te kwa a khap te ke isali te te kwa isali te na kyan ma ka ro da a khap te ke kwa si ko ti mu ke no a da ga te kyan na ko te history te mu te mu no a khola ka namibia ka toti ya ko swedre bo ko te a platform te ya ta ke ko ni ta te te wota be khojete wo khata te hiwe khojete hiete ma kwa na ka khani ma te a kou ka te a khojika ya go wo kota te ta je ta kere ke te ta je khama kwala go cha ke ke ya kala khata tsuru ti khani ma ngi kya yi she kwa na ka ni to ngi kya yi te ngwi kham khani ni khala ta ma te ke ngi kya yi te ti dom yi te ti he tswa na ya ko matrike khata tswa na ja khala khata tswa na ke ka ra ku yi tswa na ku yi te english tswa na ku yi te ke dama tswa na gala te ke ho te hiete so ma kite wot aujit te hieta we khodi te wota we khodi te ta kwel si orota we khodi te ya ote kenin kweto hito kani mate a kenin de aja tsau khom a aja te yakala khata ngi kwen shuka te a uwo ko ta yakala khata ngi kwen shuka a balofta lande khama isalite na balove na ekwa to ti ta go ngu a aja dineto kagwe a kapito kagwe yela go to ngugo so te go tsana go ta ate tsikala ni platform tene se Africa so te ta go ntsa go go e go ta te tante ya ha doro pa ke konye de te doro pa ke aba si o kuno a ke te sino e ke go ja o ta so o ye ya go tsinja ne go ta ma tsinja ta ga mkhia ni ma te a tsinja ta ne te te tsuru ti ke ni ma ke ntsa to te uwa ga ma qhate qha a tsa ke ama qhate ke hem tsui kham jeo koma cha koma te qha jara ka te tsuri sa ga a cham kene ma te cham kene ma ka ko cham kene se ka cham kene ma cha problem ti tsai kam ke a cha wodi cha ka o ke ti ji cha e te ta ma ti cham kene ma ka le ko ke de do ma ka khama ama cha ke ke go ma cha ko mo go amen to te chom e dange te ton ti kam po che ni ku yi te ko mo ni ni ku yi ka te ya ha cha ka ma ni ku ni to te ka ka hin to te di tra te tsai kam ke tsa te ma nom ke tsa te o kam ke tsa te ke tien ku yi ha o te a ha chi chi te ha de ku yi ka te ha chi ka sa kya te ha de ku yi ka te ko de cha bo che ka te ke om a to te jao ko ta ko te te do ro ha ha te kwa ha da ma ba te hi to ngam ku ngam ko ta te cui kwa si te ku mo cui ha te ka ti ma ha yi se

0: Sikani khairiye tiki tama khwana ngcete bori siko ngqame ndimbamba dira doing kwama tsamski qiqile tatina si bori yakiyago ti Monica Nzunga President Cyril Ramaphosa angkate regering South Africa kwe khana aniki tsesika vetadzi kwanga Ora ku South Africa dara ta dinkwe na dzi a khom ka ta dim omba pira na imu siki kana kwa ye dinkwe na khana he tsobu si mu siki swiri ane na khao ku dzi subu subu ta dinzi a khana ka ti tam Ramaphosa a kara tin chiri ka tsona de ta kai ku e Pretoria ki tesna tin tsam siki wa ka dzi kha tesna de khao ku dzi mu ingo tanka ino Ngiku khoji kesika avasiko hanji kubeta. Nimaku yako angkarati. Tia veta ji kawo angkata kwara kukuna di muwata darati ji khaji edukuto senta tivimta. Presidente ma angkarati nchirika kwa ikwa anike kwa unisa komzi ya wo. Kaiku zia ikwa mandako tinga ojiki kwena ndeta kumkara komu. Zarok ay here khireng sindeta kuma kain ndaw ta imboru nge manda e gurita. UDM kwena di oa, bantu holomisa, anka di khana parte isi khe ku zao ka e gota. Kou kou kwe khasi e tsekara kwa tinu kwa gumbo ta kiti dorope, keka was London ta kisi na hiki, anka e gota. Holomisa in khodia ya ko ankara tin parte ye khana sei sika kheku kai ku je ta khoro ko ankara tin ko akara koroi tin khwena azawe ek e kamana kun ka gorita UDM an khwena ko akara ko do ka te South Africa khana aniki tse sika khau ko anija khwena yama ko wotita no regering khana aniki khwena ke di khodia tseu tsewa guitita Atsamsi oski wa kazi kha din khuri kara khwa di zao ka khuji mu ko khain kai tam holomisa an kara di municipality di na khana ani gi zaru ai ja nyama ko khom ka sa a chumbusu anu ku na dau khuji ti kara khain ji tsek ani ina nyama ko sum ka ti tam te borisi khiri oye Kapstad je porisa na sesa te tlesika kwe nga a. Fifen der taha kuri bako kwe krai fonten ge tau kwen kim. Porisa ge uyama kwa kwe nda ke kwala a kara ting bako kwe tau kwe ting tamsi wan o kata si oitim. Tlesika kwe nam kusi tsik amekasi ye wosen veri dim. Te borisi khiri oem. Sport enzate sinu cricket yake protea gwa kwa Spania e kwa magamzi ka khadzi khrupu khiri o tia twenda kha cricket yi na mu wo kriye Bangladesh sindeta lots in London da kite nga we kite ka ta team protea se ji khadzi engi e tsamzi ki Bangladesh sindeta wo kri ani kite ko wina na ko India sindeta si wo kri ani se ka tru senta team Atamsi o siki Argentina unwe khasi e gwanam ka pendisi ama kwe munga ite kwan angi ikoma gosikano India wini agotam. Half eind ronde takite wokiri kiri o tuwa kunu tesna kweki kuwa gospani zi khazi e si ta tim. Protia si wokiri e Bangladesh in sindeta e sika half 12 kwa kara kwita nyam senta tim. Kwa ka wakiri ya nye kumu senago tu chika kwe Australia na India ta halfiri ka tesin ta tingi. Te ni khairi borisi khiri uwe. Kame teki isi yako ya halfiri amati kwa teki borisi ya teki komago XKA FM kim.
1: Kim ta wale tigde ya wale nge ni khairi ka XKA FM ta firmani ta ngamde kwa wale ng. Ta wale magiyan ambugun gawa XKA FM ayuita ngyata ngkamika geng humyamin araverten moyon. President Cyril Ramaphosa kang hiatik digin hau kuya rekhirang yung gya wangol ngung atimina ka hong yigi tra kam kamigo san u veta tig digi tungung kangan kan ngaw si gya uwa tig kwa yung gya ki kama ngol dolo gyan ka digan agani kunan he tig digin ngol gyan aga chong ngung he gya un an ngawag ngung kivi koma hun kang esteni gi akham sung ua ekonomi ngawa ge chigde ge maska plaka ayigani kunan kula hun chigde gi ra thwa ngalo khama khoyan Ramaphosa achigde gi ya traditional ayi ngawa hun ke pitoria aya kunan kang hyak gi ngwa tisa ua yi ki wisi ja gi kham panga kai kham khama go sung u chigang aga gani kunan kang he khalmang ke tin chigde ti Kangoshi kang hista tu gia kamsung wa veta yang hechik de gia wa kama ngoling nui ka chik de ngoling nui aga gani kunan kang hei gia tu hong sin tua kam kama go sung u chik ang keng haleman ngang. President ay kang kui kang hechik de gia kuya traditional ang ayi ngawa hong ta ke yuwi si si a gie hong kong ta kuyeng kamsung u ngay hong kang aga gani kunan ke ima ni gia da chua wana uwa chik ang aga kulasi kang hei chik de gia wa ngoling nui ay tumina kao hong. Kiveta ay chutumina. UDM ayi aka kawan chik de gya wa pandu holomisha ka ang hea agia o kuya parti ay gani kunata ki kam kam go sum ka chik de gya wa ku khampo ay statu kunan ki us london ki us kapun ay kunan holomisha ay kungu ka ngosi ka ang hei gya kam so parti ay gani kunaki hangula ka ang chik de gya wa Seste agagan yi agde giya kanta kwe ke parte ay gani kunamgu gi kamsun u ay kakao je yi ng hei giya tu un ay ngawa gangan. Parte tini giya ama kamo kwe ka ang hei giya sun u avikoman aga chon ng ki ka ngawsi ka ang hei giya kale u ngol ng ay tumina kao hun ke chikde ki a ngogi kotru giga pangga ka hei gi ngol ng agi golik ka ang gi chon haun. Ya kungko yung agagani kuna ya gigi kali uwa manisipala titi ayi vikoman agagani kuna ka angia kamsang agan eki gu agan kula hong ke chikde ke chumusu hong aya gu ka ang he teni gi kwa ang kama kwe ti ke vikoma ka ang chikde gi uwa pati ngung simugu teni gi kamsa u pati hong ngawa ke strati ngung ay lizo hong yin gi kwa pangga ng as thwa sing u ti ng agagani kuna cho o jala on Kap stati ay plisa ate ni gya ung ang ngaw anur suku gwek da ngang ki ka ang higya uwa fafin di hartak naga kawchi de ya ang hechik de gye sige tra kuan kari fontein aya kunan. Ta ke kuwa la ya ang higya uwa plisa ang ayo kwa yana kaw gya ngang hea daga chi de ya ang sing de gye da chugi uwa nan kwa ang sige tra kuan yan. Kale man ngang hi gye da kuan hi wala ya ang hechik ang chik de gye ngwe kunisa kuan. Chang ay fasin. Ng kang higya wa kriketi aga ga protias ayi dames pani kalak tam ka ang kilater aga chon ng kang hichig di gya un ang wati at tuendak aya viral beker turnoy ke spani kan chig di gya Bangladesh hi di gya kok ay kwe ke London aya kunan. Protias kang agya kamsong aga ikin gya la ka ang hichig di gya chwa kam ka ngol spani kan chig di gya Bangladesh ke gani kunakwa n ka ngosi hi di gya tu kamsong u Jinjing aga gani kuna ka ang hei teni gya singa. Spani ka ang hei gya akta gya ua India ke gani kuna mgu de gya chukkaun. Aga chuan ng gani kuna ke yi ng hei gya ua Australia ayi gani kuna ka hei pendek de gya tuwa ngalo kama kwen. Ka ang hei mera aga gani kuna ke kalakkam hei de gya kuka ngawa India ke gani kuna kwa ng. Ka ang hei tig de gya ua ng aga chuan ngan. Spani cha ka ang hei gya ua protia. Ngawa ke Bangladesh chik de gya kumisala ka hi wala gya wa half to alfu ke ngung ka hi gya wa kriketi aga gani kunan. Spani cha gen ka hi gya wa Australia ngawa ke India chik hawit tamni chik de gya kumisala ka hi wala chik de gya wa halfiri ke ngung ka hi gya wa kriketi aga gani kunan. Wam chang hum ye ng hiya nekhiri ay fasi de gya mcha wala diwi chik de gya wa yalfiri kham de dure gya sam chang hum ke SKFM.

mbambara gago ke emtswiga mogabana ate ya jewang a kae kwa ne kane emtswense ke ncete kiyo ko psalm 40 vers 11 no kiyo ko te komo gona tata kane mke kharo sna ko tswara ko i makhare ta nunta i kane tse hiti gao tseka e ga tsa go tite o ke se ata i ya kwa ta tinya de tama ga yo ga ate gang ko no ga nna mkuwe no ga o tlhoma te ke tieng e te ta ko te khetse i akuyenta nga masa yabate ke hem tui kham khwena khwe makhani ma tang kara la par kham la par to khanu khani ma ga ko ham di ga ka manu ka te a khani ma yo kha ate to ko te a tu tse na tse khani nga m ku hen khani m che ka ta khiri ko bo ve khani m ki ke ha ko ate wo sa yawa khom no ke ha ko ku in ko yu khani ma te ka ti ve khama khu kham die cha ho te kham khara yi ta cham ga san ma no cham khom ma cha do mi ko adita ma khanim ki kha san e si e tu si tu kuri na kuri de ata khair ye te nti o te la par na ko ta jara san ne khani che te ngu ye te da di te san di ga wa ka a te kha di ngam ko no kha di che ka khiri o ya re wo ha ve che ka khiri o ya re wo ha ve ngam ko khani che khayo wa kha te ga ko ta ku ta man ku ya ta ha

0: كي انت ولا قلت لك دي اولين كي يا الفيرو كي اسك اف ام دولا ما جيان ام بوين جوا اسك اف ام اي في تنجا تانك تم جاكين هم يا مين اري فيرتين مويون بلاسيك او في كوما تشا سان هيجين ام نور كابون اتشان مو يان اي غني كونان كان هيجيا وا واتو يان تشيك دي جين كون اوليا كوم يان هيا فال ريفير اي غني كونا كي داكليس كان يسك دي جي تشوي قوان كوين نغان سينغ جي دا تشوي وانا سان vu comme quand ai saisi un sigia tramson de qui wa ton en ou ya ai saisi un tic de gue de tu que quick qua go kang hei ngun hala mang ngas de ne gue kon ne wana i dri gi han sigia ngun ha te na kam gi dag des ai khuna sing de gue de tu ngun gama yin sis de ai vu comme quand yang ya mo love yin ai ti ka fre dan ai kam sing de gue de tu wana yang ngun ki khum yang ai khuna fin der dan ko landi jan ya ang he khawit tam si gya thamsung ke si jig de gira chu ng gamayan kang he gya wa ya de we mai me ai dri kang he i khawit tam ni gi chu ng gani kuno wa sing gi ke wana i de ay ang ngon family ai liet yang chig de gya wa la ko malo khawit tam ni gyan ya de khale mang ga chig de gira thwati khama khuin kang he gya sung wa kau kang aga gani kunan ke viko ma kawin gya oplasi ayi gani kuna tigge ge tsuge kawan kozul natal ke yi ngi giga kamsun ubunga ayi haleman ng agya ng yata ke koma ko ayi ni khate sine haleman ng ka angsin agde ge da tsuge kwagde ngi gge ge kham kham ko sun u dance tak ayi kam ke tei tei ka ang hechig ge ngwa kondisan kolin aga gani kunan forum yi ngang he agia kamsun wa kozul natal ya premier gani kunan tigge ge ke okwin ngawayi ya gya wa tomi ntuli ka ya agge ya okwin ngawayi ke muku ge kham kham go sun oti ka ang tigge ge ya wan te te kan aga chong de ge chu khosan kozul natal ayi hi pf ayi gala ka ya tigge ge ya wan si yanda biela ka ang ya khwit tamani tigge ge ngwa okwin khale mang ngang kan te ke muku de ge tete kan ga chong ge chu kham se u to ga sing ge ga chu awa vetan ka he please a khwit tamani te ni ge ya tete kan ga chong hi wi si ge kham ya pang ka kai he ge ya kham kham go san tete kan aga ga ni khunan lipopu ai regirang nga wa ke department ya underwise ai wi si si ag de kham ta ya kham kham go san wa an su ko ya he ge ya wa online ayawan kang higya wa skola hm ay gigi ka chuk gala dewen kalman nga yigya khamsung wa choi ngi gani kuno ko amku gen wa kham go tu ka khisi kang hetig gigya obe planang ya gya khamsung ay skola je hm ay gani kunan kalman atmina ko gen ya tege 14 million randi ay malit ngi sesia chig gigya teni chigang gani kuna ka higya khamsung wa skola hm ay gigi ka chung kaman yikun kuin aga gani kuna ka hite ni gya kham kham ko un anga wa chikan ki dang ka hi gya ya wa department ni gi ga tumina skola ka gani kunan yi ag de ge chu otho yi hi gya wan kwang hi sing de ge cho wa an suku mu gu gi ga gala de wi ki skola ka ya kunan kolen ng ay tumina ka ngi ang ya ta gi chik de gya kham kham ko e ka hi chi bi sikan chik de gya ko jala ka hi gya wa cho ji kang hega ge tho kho sa kham khu de wing ai tek kyan muku ge hu un ang ma process ang ki gangan jang hm ai fashin central african republic ai gani kuna ge ang ya de ge khi kang he chi de ge ya wan go aga a gani kunan kang he chi chwan ai firen 20 de ge chu kawan kang hin khalam ngas ge ang ya de ge khi kang aka 107 nin tax sitig de gira chu wana wa gani aga chan kang higia wan statu yang sitig de gya wan mongolian aya gani kunan ministeri ying gya wa khasoneti ayi vi koma chon gya nun ya tege khian sitig de gira thwang a khama khu kang hi agya goli khama khu kang ka de gi chung haun kalam ngang sitin gya khamsun wa kai ka ng ke khau aya tini chong kang ka chig de gi ng ke kondisa sitig thwang ek khisig de gi chu wanan kolen ng atmina ko gyan ng ya ta ki kahi kang hete ni gyawa i bolan ka gani kuna te ni gira thon ngalo khamo khuyan democratisa republic congo ay gani kunan ikhawul 25 tshwanga ka seng ke ya khamso wa dire ka a gane khona qheka ngi gida tshwanga a khama khuyan ka heka giya a khama kho chikhwa ke gane khona kwa wa mtong mi ya yalfiri ai fasile ke mtsola divitsi gigiya wa yeniri khamtse dire giya samtsong ke iska fm
1: Cesika Yalfiriet amago Faifamin desingier Hondim Babatira doing Chomsky Kater Tatina, de Borisicum Gatamen, Sibori Kriago, de Monican Zunga. Am Nord Capuki Plasia Kizawako Quea, get Miam of Chomsky Father, Firi to a Dagdress Nord Capuki Tomatina, Esica and Yau Queta Huitim. Kam di kwe a se si kwe na sa ki toma di na ki khana he suri sina tim dri na ngina ki uka e si ka dakle si ki ngya u hui tim tsoro a se si ka malawi ka kwara ku ya in South Africa ki za watlo kwe di am Freda ha e si ka khasi he wo sina tim tsui ha kwe o di na ki e si ka ngya u iti am fifender ta ha kwiri yorlandi machan Kung Adrik ako tuwada di am. Nasi di kwirik am kwe bela kumalo takkite akratin khanagi tawunisa asi tsahe khumwa a yaka atita. Kwa Zulu Natal si kwena a sesa anyanza tema ako am kuna akatim. Nyeha deisen de sa si kwena dangwe kaigo za uka kwe. Dens ta e sika tui tui tesna gweki ina kwara ko tau kara kwao tam. Forum e akrati. Kwa Zulu Natal si di promirin tamin tuli. Kai ku anizia taho go no tui tui e khasi e kwa ka ite kwa no se sa zi kom ka ino. Ngi ku zi tau sin vere si ako kheri tam. Kwa Zulu Natal si di GPF sekretarese am. Si anda biela akrati Nyeha deisen de kwena zarut aizia khanande ta khata tina ki khom kara ana ki khai gundoz ina yamako sisa ta no porisanande ta ina ina zauji a zarut aita. Limpopo rukhirenge no departement de klaiku anye tema kona kuwa kuwa ki sure kona di rakhastri rakhodzia suri kara khatim. Kwa kwa ki zao ka kwa ne khasi e suri kai ko mu kai no sure ak wa akra nyam ta tin kona kam ji ka kha gara kai ti ta rekhire nga akra tin tse si ka ng zao ka ho si di ngom a 14 days in der randi sai si khana ki si oro tin ta departement de kai ko ani te ma kona akra ti zao ka ho ng ani si e khasi e kwa ni sa subwa go Kuna kina buka akia kwa kwena tama subusu na ya mako zao katagu tam. Fona utesika uove kwena khanazi ya nomoro jia kaitigo ina anomoro ziki departemente na akika nukomtita dauta huji iya guri tam. Kheri orore kheri nga akati khana gansi na dikesika kwa hakuwa kwa kizao kakwana he kuna kitama dango jie kago ina tona sure jiki subusubu na tantita. Te borisi kheri oe. Central African Republic kwena kolora zwanga a suri sena khwatinta ankaratim. Firen tunda khan ozi suri sena tino zwanga e kho sena tin kwena ki ien honetin 7 nien taha saisi tam. Tam mukunda sa dorope bangui ta kite ki ngwe khasi e swirisen orotim tsok anya tema ko ministri na aka ti khana tsesi ka zaru kai ja khom ka tyo in jwanga e ku dorope ji ka trave tam tsesi ka kolora anyam kara in dorope ki nyama ko swirisen ati tindi kwiri anges na ike kha muamada ko na aka de khana zaru kai ja nyama ko khom kanu Ebola da kite jwanga e khasi e tukua Central Africa ki ti mwe Democratic Republic ki tkhaati tama tsuru e kaitam. Dia arka khasi engie infiren suri 25 kwiri ziki anse na kwa hini teko Ebola jwanga a tawune sa swirisin o klodnu atam. E ti yalfiri borisi kheri oe tam hede ki isi hako yan iri kamarikwa. Te tu borizia te komago, XKFM Kim.

ama athuthuka osingenqulo nomxakanqa wasini ngetipa ngeke wathuthuka helimisipakile kapangasacam aliqoqo madiye wasalwa xanikikanavelityanqini nasathikisahana konkxinakantsiki kakhulu ugokaseni lingqosi iwanqulo nomxakoyeki yaseafrika tsikikayekecacoko yokulakomxinakaan sathikikangqosi anqoliko tsikikangeathuthu utikikangqothuthukosini aliqo dike exka ekumisakoyisisini kayiyeke umsanzi ugqeqe ika-amkela sabc xelilungisa kuxanyewa salga sab

0: ya tio tera prakyanim a extra FMP.
1: Yam gas nkwa wala kwa mteke 12 kwa 2 manita kikonki radio XKA FM. Timbui mwala gita kwa mteke ke wale kame kwa mgingi gawa mko kabisi program ya gya kwa mge ti mwundi la kwa program. Kakrisi kantini geng hwen hokong wa mge wala singi chwang mwku giga kwa mko kwa kuma. Kongi radio XKF MK chalo mingu ma chimsi ngi chwang mtini atwi sa mku giga sa muni ngayin ikha amgele ka kolu dumsun pregala kui hike chiwendulo anji ka ngi mtini gi asin kwa bunga ka gita kwa nga wa mtiki ki mbola naka ng kriketi mtini akal utwa mu ki kukuma ng wala msun ha ngi chwang mku giga kui alibaba Mkumagi kongki Radio XKA FM Ntini atwisa muku giga sa Kakrisi kantini Anhokan uwa mki chingu singi chwang Kota mgi asang Nga di akhen 20 state june Mgi ta awana Dami ngay Nguli ngung kopo buhula Gya ngumang e Kawasi si muku giga kwen Algo mko kuma Mgi ta singu e dami kriketi ng Ya kukle ngwa Bangladesh ke kukumang wala ngumsunga ngke atuang ngamge kwa kalgom kukuma matwisa mungu giga saka krisi ka ng a kal utwa mke wala ngumsunga ngke atuang nasimusi ng mga gita kwa gmink angawa mprokoram giga ng gita asa fita ta dura ti gigra sa kwe prokoram giga kal utwa mke wala ngumsunga ngke atuang
2: Team, when you're like,

0: Chums, you come to come ex car FMCG. Do darate Riano Nduveta.
1: Ya, do what I make it when him gang or for money him gang. Bala Tetiang, you come what as a Masam Kanda. K. Yo ele. Tube ta firswa tolfu. Tamchaga. Fertini. Ma. Ta tetem kutun ne wundila ofum kutun ne tanga ma kumisila ta wundila ta ma wundila tunen nga nga ta tanga wundila walila juba egiyenga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachi a chi joy a juge kacha chi thwe a juge kacha chi ngbu aku tuma ge tsena ba kana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka opoka je mungana ang o takla juga kakak o kawa kula kula jing ege da muri ang kaga wisi kwa gik uwa tama kanga waju upangisa juga chika ang asanga kwa kaja waju unju sa a unju kwa gaju kanga ju sa chika kwanju umu akang kwa ga ng ta akang kwa ga wang kwa kama kanga jwa tisin chimbuga kigduman ng humgang ami okay. Kem kwa satuna mkom kanda mkoka sa kulu, tama satuna kulu, he, masirika sa vundila, takang. Okay. Kwa kumisela tasa, hanga no vuno, vene, ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange, na mutima wenu wose, na mukuli kela kulia. Na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu momo ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa kankui masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dawan a kanku yen dege hal hanga no wuno vene ngwange Yehova kanine kama ndage min a dawan alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuri ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi nshimi ngoba ngiqhaqa ka wishise kula chingwi ka he a nga akha nga inqabi nshimi a dhanwa chike dhonge nqa chike dhonga tu nga giyam chike dhonga tu nga giya prat fandeni chike dhonga tu hum tham kwaya chike dhonga tu hum poya deve kaitang twa wa deve iba wa kesing ofe iba kula poya chi troi e iba un troa ke kui wa kushi aga taka kankwaya na te na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa huna wage kaka kui wage kawisha kaka tihi njuma waka njuma kawo gawa taka na te kaha ta vulienu mitima yenu kati vizalo vyenu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kwa mekama kekhe tawama huna kawwese kakachi kaw. Ndiwi nchiya migawa. Manchuna kawwese kakachi kaw ndiwi nchiya migawa. Migawa yang o. Nka wese ka e umi. Manuwa kachwa nung. Wana twage kuiwa. Gawa te twage kuiwa. Gawa tu. Ma usinga. Gawa tu. Ma uge nga waya. Gawa tu. Ma ugu twage kuiwa kose kaga. Nga wake a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Nga vi tatete kohon. Kula tete nui. Kula kem nui. Ye mchate na ngage kem tani nge. Ta mchate wa dubi. Tete wa sa gawa, kula. Tete kong, ya wa sa. Tete kong, wa ya kwa kuya. Tete kong, wa ya hana, eh. Koma kwa sing, he, ah, hege mi, he kaya mchatia, kia da yoya. Mchang ngayi, nge chikwa choka ng, katua, chika e, he kaya, kake kumisla, te kumisla, Mchatun sing, Tua ge sa ofo mta tronsi tue sinti singa chikang. Ta mta tronsi ke ge ngaba gawa. Ta mta tronsi ngangu ngumma. Ta mta tronsi ngangu ngaba. Ta wunoni mta tronsi chikang ka mta sa gang ikwe sa. Ta chikang mta ka sing ikwe sing. Ta yoyakang ta mta yoyake kula ikale. Ta mta gawake kamkate ngadege a adaba. Awa sing ngaba aga. Keti futika e. Hewe atronsin ki yande sa ofo atronsin ke giya. Ofo atronsin ke kama. Awasin nga wadda. Ten heng hung. Nga hege kaka chaka kai. Kaka masin mtati kega South Africa e. He mtati atronsin ke kama. Taka ngang gawa ngandage. Dwe kanke at aba ik ade ik atronsin sa tuwe sa chikang. Ta mi kankwe ma kagu da u adon. Tama ke asa mi kankwe ngu mi kankwe nte. Nji gu twa ke twi wa twa se kaga mi wa twa ta kula twa ni kula go ya ka tamya wa e wa gwa twa ka wa gwa twa tuma mi ka gwa mi ge twa e wa ka ka ngam a twa na twa ta mi wa twa mo mo mi ko wa gwa chike mko ke sha a yo yo ele ke dos 12 kunde kom ko Daga masaga ya amagama gu ma kuntwa ke tuwa daga kwa tsa e twa amagama nge daga kuntwa ke tuwa tike mkwesa chimukang ame okay kwa bundila ta nga koluta sa bundila wale la juba jwa joya dangi kya teti ya inganju dangi kya kanka inganju e jwe kachi ake kanga wa kanda inga kwe Ofo adevi ya gehangula ekuwa eska achwang. Maka kanyawai. Gunjirika mpao. Eka kango ngawai. Eka shikama ngawai. Ngawai tuwa sengi hangula kai wawi. Momo awa kaa ata wansansi. Gawankula wa ya oejuwa wana kawsi. Kwa kachili tawa ahang. Kachinga ay kwa eka daichia kaa. Mungu kwa njuka kichige wanganga. Kakuta kwa kana iti iu. Mungu tuwa kituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gedi e sing e kata kanga e ngumanju. Kwa yoktu e sing e kaya yoktu e ngumanju. Kwa yoke kula juge kula. Kanga njwa ngate dangi ki kawisi ki ge pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
2: Eka.

grace that carries me wa muso nga ngsagi ngamke muli wala kwamte ke 12 ngamke 29 minute ke konke radio xka fm kwem wala gya kwam kichimushi mtini chu a ngawa mko program ke gang anji kam gike kwa kwe bunga ki kwa ngayi u kwa kwe ke chimushi kakrisi ka ngangokonga mke mko program nga ngechwa ngamuku giga kwe ane jwa mko maki konke radio xka fm kangushi gita u kama mke metaka kaya chiundilo tamazi anji kam tine ge a sakwa geta sang tege ke mchu ag ngawa mko sporti gani kuna ke kriketi gani kwe mge awana mdame ayi bola nga yangulin kupo bola kwe ka mngulin South Africa dihin ako kringaba Bangladesh kam mge kwa awana golo mwata kwa akagolo ke mgisang ikay ting kwato kwa kontra ang sport gani kuna ki kang kagi ang ka em ta male abunga ki mukugi ka wing aldwa mukuma ki konki honor and silver na si bagi ni kha ma tu sa mukugi ka saka krisi ko lete mata mbola nga o mbola ma nga dami ka kriketi mbola ka gitan kamo kwa kwe magi awana protia sa Bangladesh gita ang kri chimbu mgeta kwa uka ngamgisung ki nkwa kakagi kaka wa mkikuliti mabuhula gita ngung a mkamu kwa mitaka kuma ngkia chwa ngung tanji wa tlaga mkoku maki kongi radio xka fm mugu giga chidre giga saka krisira chimbu si mata mamgita ngwa ta agumi angawa mko program kiko geta asa fita edura chidre gira sa kwehe program tina kaluta mke wala msunga ngki ya chwa ngung.

Ya bunga masa musung ang he Johnny Mukali at ging amki muli. Wala ko mo, teke 12:54 mani teke kung ki Radio XK FM. Chimbui, wala ko mo ke katasubang ki mani teke kami ya ihing muong kama mko programa ang kya kawisi. Kawala ti gage ang awa iniri kre wali la mgitan kula kama mko kawisi wala kwa mgemi wala ki kami magi adre. Kama kubunga wasi imkefiti ka kaya kumanga wala kikisi kama kaya atike wali. Anji kam gesan kwa mgita kama mko kawisi wala ta kawala ti gage kre ang awa 12 kama 56 minute mko akre dibi ta gita nga mgisin ke chimbu kwe kreti ne ge a kwa chibi ge a kwa nga nga mke bola yang ge a nga yen iri kama nga du kawisi shiren kuna nga no shula kao iti gira kwa mke yen iri iti gike ngole ki kaya nga program ta majwe kama kwa e ta nga di mga kwa ya gya na bunga ke wali ngwa mi na elimia richly kuma tam mko jindura chigwe gita wana kuki kongki wala ngay ngay ta bunga wasi it

107.9 FM tani dibi de chigam cricket ki akwang ha khwe ke akwa Bangladesh sa South Africa ki sa dami tani ni kang Bangladesh a 108 tage city chingli 5 wicket gai ta che bolan ho ukwa jutral kon ho ya ke ICC cricket world cup ta South Africa kanin ka suspend ta gho dyar de ta Bangladesh a firi fiar de ke fir pende ta che gang kwa ka yuwa kong vani gawa dhyar de ta kwa ulu da no ding wike ngum rekorti marizain cup ya honor te wicket gai nga ta chike bholan kwa ukwa jwa kwa nga uwa I ta ka mwasim khrup bie Englandi West Indies Sri Lanka tene kaha ta ito uka kutga I kumang ale gharunwa juge gema ng 12 June ye bakhana ta ofa 5 July takang magudita cha mkukumai wa platform 10 studio

Ntjabulo Cigcu yawule nge-Enerica SK FM tolo magiya ngiqhamuka ngiyaba SK FM ayuyita ngiyata ngicameka ngenqamu yami ngixari verten moyon KwaZulu Natal ayi premier yang higya wa tami mtuli acigcu giya kuya bergalaka ayi khrupu ke ngqalema ngqanga ngiyimu kuge qamqa dainstar aya qam tuitui kang hichigcu giya tkwa ngalo qama kwen ngacigcu ngqa chonu cho kham sing u to o ka sing gi ga cho ka wa kham ko u tang ka chi ka ya wa sto la hm aya khunan ntuli aya ko ngo shi ga chi gi ga ku ya media ke derben aya khunan ke ngol nun a tumina ka yin gi wa re khiran hm yi a gi hm tho kham kham ko sing u te te ka hm yi chi gi ma condition ya tene chi gi te ku ya veta a yi tumina ka ke KwaZulu Natal aya khuna ke UCC a gi hm aya khwe nga ba ke tropa hm yi gi tho tham tham ko sing te te ka ngi chi gi ang lo dance ta aya kam gani khunan sweto kang hei agia kam kam ko ka te te aga chang ke gani khuna ko ang hechi gi ya wan clip down aya khunan tete ka hui un halaman chi gi gi ya kam ka den star ay kam ke tete ka hi gi ya wa chi khoi un gi ge kam ngol do lo gi ka gi kan aga gani khuna chi gi gi khola sit african aya chong halaman ngai gi ang ya ta ki chi gan chi gi gi da thwang a khama khwen blisa khawit tamani gya kham sung wa khabit ay kwa gi hamu gi gi chu ng ka o ka te te ka chik de gi ng ngai aga gani khunan stola ka hu yi ng gi ya wa ngol do lo gi ga gi ga gani khuna ste ni gi ya kham sung ta ki stola ng khale man ng chik de gi da chwa am walters sisulu ay gani khunan ke clipton aya khuna yi ag gi ya aya khwen kam ka wa te te kan gani khunan hm de ge chu kham sing un kap sta di ai please sa gyan un re chi khwan ai firin khale man ngai chi gi ra chu gi ngai din ama kan de ya ka he gi ya wa chi khwan ag gi ga chu agu ke gani khuna gwan gi ya wa ra trit aya khunan do yang he please sa chi gi chu gi un na gani khuna gwan gi ke wa na ya ngi ke chi khwa yang sing gi ke agun kalaman nga sing ya khamsung ta ke ngau nga wa ke wala ke chik de ke tho aya plat number ka ang chwa ya ka thang thang ka ang he sing ge chu wa na nga wa tho ya n la ka o yin yi kha wa chik de ya 520 da nga wa ke season di har ta ka ka u du ma ka kam yi de ya ang vain ber aya ho fu ga ng ta sing ag ge ya so bi sang nga wi ke la ya ang he de ge chu ge pang ga tang hm ai fasin Europa ai ngole kang sing agya Thompson de ga chik de gi da tho khui khama khu yang khale man ka ng veten skap la ka gi yang ng yan kan ngau si kang hi gya Thompson wa ngole kang chik de gya wa Czechia Republic aya khuna ki Poland ki chik de ki Hungary aya gani khunan ka hi temperature de gi tho khui khama khu yang ngole kau kang aga khunan Deutschland khale man ngas ten gya ng ya ta ki temperature ten gi de chor ko 40 grada Celsius kang he ka gi gi tho khui khama khwen Switzerland singia kham sing ta ki mui yang aya chong ka he temperature chik de gi tho ge chok khama khwa kam a ko chon ya ga yang khen kalam ng ngas te ni gi a kham sing wa ngolin ala ngho chin ji wan ka is gi ang ng ya ta ki ngolin ala ngho khuya ka chik de gi ta o ta sniu hm de gi a khole uam chang hm yi ng ya yeneri ai fasi ta kem chawala dewi chik gya wa tiwiri thamte dira gya sang hum yi ya khoida muik iska fm

0: Ka 1 uur e tlama ko 58 minute zeng ke kgone e teng wa e program se gare o te ya gwa o se program e kung tsara di moni ka ntsunga de flits nonge tsama de ke tweri e tsese ka tlama no te khwela mbori e te komsa
1: nyi ngam di kone gen 15 na SKFM yen te supa tuen ngam ko sam kung mo khwela talibi kam ko dum ko program ngong ngam ka fasi

mecesika tweri eteki tlama gwana ncete khwela mborisi komga tsama ya gwa ntimbamba dira dweng e ka o tsamze ke tsekire tatina asi bori ekiyago di monika nzunga premire kwa zulu natal si di ntamin tuli a karati o kwa burger leke grupu kwenana kwa ngara khuita den staha e siki toy toy he tesena gweki sesadzi ina khom ka nngi kuji tsau kuji shuri sen veta ntuli ngo dia bori kha an kuna data kai ku der ban ki te tin tsam ski ku ya ku an krati regering kwa zulu natal khwe khana he avasi ya khoti tsu ni sa sesasa toy toy hi sena go tsam ski veta a tsuwa ya ku an kuna kwa zulu natal province ki tina Prefati sekretete ji porisa nandeta zaro kae e ami kwa kwa kum kara kuka kuta. Sueto ta kriti nga oiki honer ti saisi kwena hana zia tui tui he nyam kara kuhaya dao he e kia mwakata clip down ta kriti nga osiki. Tui tui he nyam senati kwen agin anagotina den staha e siki tesenta ti awasi kara kuiti Omba pirana South Africa kin ana ikwen kyare ta wa ga te hoji kim tsam ji ke porisa na khana he kyaro na ko ita an si ka si ko te ko se sa kata stora ji kha un ga twa khwen un do ma ko tin ji khaji e tre si ka kya mu se na kata khwen na kha ji ke tin volta se sulu plain ta ti tin ga o clip down kim porisa na khana an ge se sa ji kha khom kara ko swiri na khata to wa ya de ngi kuji tesen veta. Kapsta di doropa eki firi di kuri kwe a kho sinati mboronga a kwe a tsanga guita si tlai kuiti retreat ta kiti nga weki. Sungara patroli ako sesa ako kwe na khana he ngieti eziki boria ako mnu hautua asi ako sesa ati tamsiki woiti kwe a kwe amka te am. Pistora a te di tlhao a nu houto di numere. Plati a tsa nyome hi a tam. Imboronga ke kowiti kwe a 520 ane 620. Nago 620 der ta kwiri isi ki kheri nuk onga kara kowiti. O mandaka e isi ka Weinberg mkunda kaika oiki. Ofu hak e iki si ako te tam. Te borisi kheri oe. Eya di tsutsu a khasi ya Europa ki nyam sena kwa ko ha tsau ni sa eya di tsutsu a ndau ta kuma gore ta na khoma kwa ina a ka de ni kho en khama de e dzi ki nyama ko tsau ni sa tra go ta Czech Republic Poland Hungary ta khaji e kwa ka ra kho tin khama de e dzi ki tsau ni sa nyama ko tsutsu o go ta Deutschland is di eya ki tsutsu a khasi e 40 grade Celsius ka sino kheritatim. Switzerland di tse sika tsau kara nomoro a ki ha yuni ngwe miam sena hik e kha. Dri e saisi kwa ku kara tsutsu e khasi e Switzerland ki kun sena ti. Nga khoji di kwa na ki tsava ki ngom sena hi e tego e isi di. Yama kwa di ntundu ji ka tsara na kok obok obo sena ti. Te tue iri kwera mbori si kheri ue. Kame teki si ako tue iri e... Sorry. Dre iri e amate kwa te tu bori si a te kwa mago. XKFMK.

ka FM 107 o heta khono nya ga FM tsantse o ne sa tweni krekete a te a kiamana ma tenge o tsa Ricardo Johara ta khono Humphrey Benedito ta te krekete a tsa wa tene a di tsaka tsamji te gwana mga etsa kiamago a re timia teno etsa a tsa di tsamje te kya vata go ne te tseke ta go na ta ga mine xam bora se ta maha ga re ta ga suwe an te ntsa a kara kwa ga se go ta o ke te mkwe mke wo kreje khiri ya go te Reinhard Kulabi ka punda go ta ha tswa ne te ara go ite u sonda tsedi te u sonda tsedi kire ka em ga go no te u sonda tsedi sporting e ga kwa ne sport te kya o go beta ti sonda tsedi te u sike ke mo te u tsana swire so ani soka swire e kha ya go tim examen tsamete tsantse o ne sa classen go je kae kwa tim ne classen go jo tsamet ke go tene motho sport ete tsa o ka da te kwa na sport e hambe kana kae se ke ne tsane tsitse e tse ma kya wa go temo e se sa o e tsamme kwe sina ga u ye go qota mano se go ke bi sina nqinya go a kwa na tsika temo sport tamete go tsane o nyo kare tse o ne sa checka sport ete a go roga go nqebe go di nna o ka te sport a go roga go te mono ndi kwa di nna o ka te nqebe go o ka kutshinga go joka transport e kwa go gwen a kwana tsika temote muto sport ya ka tatenta te o sa tsike ta gono temonta shure sana go ate tsamtsika ti dote sa tsamtsike ndeu a kano reta te o tsae go jite tseone sa tsae go tshata go ene platform ten show ko nyi tsike ti ke tsamtsika mi ka go wo kre go sport ta ke ite tsan o nyo kare tseone sa tseka a kwana hiti o te terena go ting wo kre se sport ta ke ite te kgaya dangwa go tao e ne e go go tao go tsho kana platform 10 and tsone sa talente ga a kana platform 10 ke tenke o khona a xexe te tlo e nge o khona ma dao se ka kungureta a jitiu ani soka haji big zulu

0: Kim cha wale chik de ya wale nge trere ge iska FM dole ma gyan kambu ge nge wa iska FM kai wita nge atang kem ga gyan hum ya mi nga revertin mo yon. Si bo bo ye a yi chik chwa kale ma ngang ge ge kap stati nga kuna ka yi ge ge kaya kwe he departamenti nge o penalin saka nga gani kuna gya kam sang uyi ka hum mugu ge hum ngu kawa yi kang he sang a gya kam sang uan ipning aya gani kunan. Gulupu yi ng singgiya ya tagin kalimang nga kakwe chik di gidang ng yi ka ang hi singgiya kamsung wa tuy tuy aga ngaw ka ang hi dains tak ay kam chik di gidang hoko ni sa ngulin ng ang aga chuangan. Departamini giya wa onurvais ay wiki li popo ayakuna giya ng ya tagin kalimang nga ng ansuku yang hi giya uan di wik di giga chuk dahla skolan ayakunan singgiya ng yan. Khoi engka singya khamsen de provinsi hung aya tia tia sichik de gida chuke ngung khama uan de wi ai kai kayan ke enlakteng aya khisi ki skola je hung aya khunan muku gi hung un anga wa chigang ki dangan steni gyang ya de chik khoin chik de gi kula salfoni hung aka khunan de wi ai nomor hung yig de gi chu registraria department ai makua tro gani kunan ngasingge khamsung gi simani gi da chokho sai kap stati ai please again yara ge chik khwa ai firi chik gi da chuin ngai den amakan de ya kang hesing agya khamsung wa chik khwa ai gi ga chu chang ya gani kuna go hangya wan retreat aya kunan please ai vi koma panga ka hun khale manga kai gi chuke patrolia wa gani kuna ko ai gi da chuke wana to ya kang he de ge ke khamsang thon ay ngang ki wana ngau aga chan ke tik de ge thon aya plat number kang he ge to ya ka thon thon la panga ko si ge ngang ya de guma aga kam yig de giang ung Weinberg ay ho fu gang das sang agya su bi sang ngi ge la ya chang ay fasin Central African sang ayi kini kunan kang he sang agya khamsang wa kahi kang he gya wan gun thai aga gan kai se gya chwa kolara aga gani khunan ti khwa ai firin 20 ka chi gi tagi wan ka hi honor in 7 in nin tak te ni gi ang te kan ki gani aga chan ka hi gya wan pan ko aya khunan ka sing gi chu gi wana moling kang aga chon ngasi gya kham sin dagi thai kan chi gi da thon malo khama khuin kang hi sing agya sing wa khau aya tini chon ya ga yang khen koncong ngam yung hiya driring ay fasi da gamcha wala gumadiwi chik gya waha severi ki iska FM kamcha dira gya samchang ngam.
1: Amik tla sika driri at amako driri hamilita stikin gya kwa niya ti bori si kumko tamene si bori ek tiyago ti monikan zunga. Zimbabwe musika kwarako ya nye kwena khana hee kapstati ki ay kwa kwa tiyan Awasi ane zi benelan se saka aungkwena haka ana ku sen tatin kim. Aungkwena aka te khanakta si ka khanak unijia kouni sa koro ka te. Doi doi he awasi karakwe tiyan ha omba pirana South Africa ki kana inkwena he. Densta ka ee si ki tesina te kim. Departemente taiku ane te ma to Limpopo Provinsi kim. Kwa kwa ki sure kong tatien kona de gara ka kwe nyam kara kwa tiyan ha. Nga zao ka ki kwa na zi kha ziyan a preferensi ki kho ziyan subu subu na. Ma tatien kong na a tiyo kwa sure ina kona ina wo matitam. Fona a wo ave kong na kwa kaite ina ki nomoro zi kai tigo. Tari kwa a ta a ki gara ka no departemente na kwa kwa si ka suri senta. Kapstati doropa ki tin porisa na firi di kwe akhoti kwe ya at angwi sa kwe kukhozi retreat ki tesin za hiya tin kim. Se sa zi khazi e swiri na tin kam se ki porisa na siya kovo tin kam di te am. Houtwa di nomor plati at angwome hiya di tam. Nkhoi tin kwe na kwa angkara kwe ta vin berghe si mkunda kwe ka uke u madaka e si ka ufu ak e ki te tam. Te Borisi Kheri Oem. Central Africa Republic kwena kolera dzwanga e tkha te ki ankarati 24 oji test na din yen hone den 7 nien taka mborongaji he zwanga ki swirisen kweje kam kundasa seiti doropa bangui ta tite ki swirisen na din tam mwe khasi en nyam ka di a kolera zwanga tsoni sa nyama ko tra o te a tin kwiriji nge jikinga ku kainu e te driri borisi khere wa kam hete ki usi ka sia ko sieve ire amate kwate ku borisa te ko mango xka fmk

ona re tense ba go ta khono nya ga FM te ki fire ka mo go ta o 14 ga minute se go ta o te ja o ka ra gwana Debora te tsane cha wa te qibire gate mono te o preke go e go ta o rado so ane so ka ku tswa go ne te ana go ite o sunda tse te preke xa e go tswa go taba re tsane o yo ka ra tse o ne sa ke ite o kreka chance ka te twa go kona kreka chance ta ma te mono bori ona go kha kona ha jo ka ta ma te mono tsitso ka ta ma tsane ke boriji ha ha te xa e go tswa go je ta khono te go e go ta o atsamtsi ka qibire gate o preke ka te ha ha seis ire se go tsama re kwa ga te o jama se go khiri ya go to tsaka wa senrati Reinhard Kulabeka punda tonde xa e tana te ke ga hang.

efowunini or kwiselfowuni ngeganombolo phaa nqaba ndaba ke ilungisa ngxi thixo he yaduma xunaqoka ma ineighbor ke ya selfowuni nomboro phaa nqaba ndaba ke ilungisa ngxi ake nqa ulungise ndaba ke ngxi orhawetsh unomboro ndaba ke ngxi ndikitini ke uxhomeko yasiyeho mtsange qa ndibe qha uxhomeko yaqo kungqwa kanga uwarhwe kama kaluqaqa sinke xa luqhuma kulo ndiwe gqhu kakhulu ngqwa ndathike hike baninqawa dawa ngiyathixo giyathusa kanqinqa ege ngqo qukama luqaqa katsho ngqao gqi ndikama uwarhwe basiya qu kasike xa luqa kaluqaqisa baninqawa dawa tina watusa wakwekatenikeya uwa namtsha giya sanke tiniki ndiwe gqhu xama kuyavo nqeka ke sankama qhula nkinqa ndikama kalukile nqeka nkinqa uqisi ndiwe thwaka ke kakudoma nqengathisikalata kacuwa felarinqodawa kakuyaqinga felarati material sibeni kacuwatsike afelarinqodawa kidoma nqeka sen o doma nqeka qhoyiqhuvani anqa kulitemakakide xama taka tike kinqa daga a chiga chi kaka geda okuya ka da chiga chi da okuya a da kanka chizi la pono koko ge ko sunga da wa ko a ge sa u kulemi nga de wa kam kam ka koi ka kulena ka okuya nga de wa da wa chon de wa da wa nga ge mtua o ka da wa toko nga de wa ge sa nga lika sa koi nga na nga daga chiga chi da kawa a guli de wa okwe ka tini gya wang chan ki fila kati material siya na wai gye ngkama kwa siya wapari nga dawa gye long sa nga hiti gya ki hiya yunga kwa ngay kwa kama kala chungwa di hawe kama wa chukuna wakwe mcha tanga gye ngwa kango kwa mcha puro kharam ki kwan si nigi kuma si di mcha gya sin ki manito ki firi kang kamba mcha gye kawe nga mcha puro kharam ya gya wa dewe ki fila kati oya kaso na iti tegi de kafi de kan ngapur khoram no ke kan klo ke akla tem ja khiri kan ko na tem ja ke sen ke wala qungi de kan kan ba yem ja ke si ka ma qida wala sen ke chan ja kan ko da tem ngo ja fi de ya wa nu kutulla ke qo

Firmen niet kan gitan ngon te kan ngawa aha ke konke radio xkefa tum je ge sin ko ke gula kan ngai kam je tikan gita agla kam cha program ati ke ke ko wala ke kam cha ge khawin ngam cha program ke gan se ni ki koma se tum je ge sin ke program cha ke fi kan ngawa wala se wa yin ge wa de bi kan ko na ke de bi tembo cha tu ti hum je ge ngwa ya kan ngot kam cha program atoge kom tege a travinga de kom tatu sake una khukan kya wa kal keling hum ke ula singi chwan titna gita ngong ha ko de sa kun ga de mam tege ta chu khamwa ta hum ki chwan ni ma gya kama chung hale una ko kan ka wach gongi de ma gya kama skola tani o khave tege sang kal kele kom tatu sake une titna gita ngong ha ko de sa kul tikna mam tege ta chu khamwa mta program ki kang je ni ki komasi tum te guessing im jab program bola sang ki chom te gya kolan nawa agita wa de bikne ko na tum te guessing ki chalo min ko chom te tin ka ge ngai nawa kan he ki ya wa ti sum kan ko na wa ni bola sang ti tin ka ge ka wa ga ta na tu sa ki ko ga da dang wa ta na tu sa ki ko ga tin ne ma ko na wa ko ga tin ki ya kali im te tang ge ko ya si ga ma tum jab program atuge kom te gya khawa nam te gya sanga te na program te kwa to gya kango tsi tanga tanga ka ya wa ti sum kun kuna wam cha program ki ang se ne ke ye kom se ke ola se ta khawa ne kin te ne ke ta an lam te ke ola ye m te gya si ka ma ka ati te ke ne khri kom te gya ya khawa no cha program ki ang se ne ke ye kom se tim te gya sum kom te ka tu da ang wam cha program te ki ta a ko te gita sa ko lite pinu am tiki te tukam ngam ta program atu ge koe wala gya kam am tiki a kabin ngam ta program ya adu ko si a hana markes te tamo khone ki ya gen ko ya sika man ngam gya program ati ki koe mo si gya wan am ngwa koma lo se wala sengi chao am ta kran ngwa ta ngwa te fita ito

0: Tango iwa ko gulu ki datam aka ki October bayan dangi chitwa usi kanu
1: nikaton nga kase o gitali ki biblia nikka du a du ko twa du ko ko twa da du ko twa nikka ng da ti ko se ko na du ko na ka mi katon ng nikka gma ng dan twa kma ju da du ko twa ka de ka no tum tra wingi ka tumu jawana ngari du mo jo ko lu nga jo gha mo so ge to ko ke kajona mhali nga kabuko kwatiya ka we biblia jona bubuda ge amaso
2: matunga kula nqoma pani nga ju bona buku ya khonta le wingu lo sa maso wa khwa o kha wa maso ju ge african si pani nga ju tane di ku ferta la khonta le ngu ge ho gwa wa ju ga ge pani nga ju tane di ku ga khonta le ngu pani nga ya gwa ge bala teng ya buku nqo ka ka tsonga bible nga eta ne ke story ya wa kha bona story ya tsaya tsiga tsanti simu ya tane ge Juke Galaya, Nigemika, Talcomitin, that you get Galaya, Taligalata Konga.
3: And the lock in the Tokos wrote Bible screen.
2: Matunga Kulanko, Toku, Agan, Jupan, what you want a Bible, you play, Gerkani, Panama, Sukutanga, you
3: get you. I think it was Ozia Mongoma,
4: Niki Casper, Piet, Casper Sangara, Timiate, Tita Matan, Karaki, and Tawat, Nehoe, Kunyaki, Tet, Kunya, Yamaki, yes, and Homo to Babel, Yamako Hana, and that day we send a Yamako Tiyosa. Tiaka Tamahisan, I would bring the Tamakan, Tomki, Kayoka, Karo, Tomate, and at the West, and Niko, Karo, take Yakutama, Nate, Karakuyana, Dama, Tetamati, Chica, Tutte, Tun, and Tetti, Tamakate, Dama. Tetapi mereka kaya. Kami anak anak kerana dengan anak nuwa ko hana aku mak asio ke hata ko hana adama te anak suri keratih.
5: Tetapi yang cawat tetapi wana wate Bible hana de ayat dam de tetapi mereka te hata de ayat dam Bible te wogo tetapi mereka ayat zakung kata adama ta.
3: Nuwatu kaya jalan hebe atau tuh?
5: Tetapi jalan hebe tetapi jalan ini tak semua buka terhadap jalan Bible be. Dan teka te Bible kengko kanim story garante kungu na tama kuoma ante wa kuise na tereta.
3: No anu nta geto kuzi kuyake.
6: Tito wa kuzi kiai tadi eya dama kaata kuwa diwo. Tengu ya ta kaya kango teng e singo te si tama hisen ngo te kwe dam kwe tama ngo te wo. Dan te kwa te aki kuma aku ya kwa no tanta kuto tadi kwa kita tente South Africa kianza. Tentaka kien karo tete tamite.
3: Ambe bale tanga kwa tiki.
6: Ah, abe bale tete tanga kwa tiki. Na kan kien ina kan kien karo tana tajawa na kundi kanda damna. Kia ko am damu kaka. Tenta mango te kewati sengeta kewa hiye. Koka ngo ata no temu kwa mango koka hiye. Ngo temu tama ngo te tana ata ste kwa tiawa.
3: Okay, tanga kiasa. Wajar anu Maria tete swera ma planeta cara ko te khana tu ni khana ta mo te khana ta mo ken ko te khana wo na wo ko ko te te ko khana tu ko mo go khana an ko
7: eka
8: hayo ha
3: num so na tsene te kenga tonga da dimke ta ko mo go a go jenum a go ja to ka tla ma tira ti pioro mo sebanga platform 10 ki
9: Ya tio tera para kianim a extra FMP.

igaro kokempu ihamtete me exka if umhone tin seven on ya ye kempu ntete hicete mari khona bafana sa canada sa qae ko ga sate a ya mata di temate los angeles stadium ke are ga gwa tya mwa tende o te ikere ko tene ke bore te ko ka gore ti desert ka tsone stefanes dalisto jela ta ku ka te tsam mo sa di qae kwa ncu tso go bi e hu tsi ya qare go a ti e a mana ko mo sa me ga si e ke nza aba sa ko mana ko go ntema re ntse ga sa qae bore knockout stage ga sa ga sa a ta di los angeles stadium ke ga sa ya ga gwa ta ga sa bore ta ko kenza aba sa mana ko te ku tente bore mo te

FM ka wa wala ngo em tane kuchu au ngo program ko sa wi si ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ba ku khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM an tu tu ku au ngo wala ngo ngo sa ka wi si ka ngo ko ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ba ku khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM manum tutu kwe au ngawo la ngawa ta sade ma sida ki ka ua pala pala na kokoma aku sida ki kokomo si manu chua ngang kokomo si kwa ma kani ngu panga batani na watu niki ta kawachi ngawo tule panga wako sinda ki amani mkosi nga akokoma wachiki mtancho ngawa ula ngajicha hongwe sako isise ka ke radho ke kawe atuwa ka isi panga wako siung taki wala tina kwe nga kamba kwe ma sida ki kwang kawa elfe konga tipen tuinda kamani te ma sida ki kwang katungo supa ke ach en der tag minute hum koi gawang ba bolen ngon khoji ta ba kwang de ka wa koi man hunu ko awtol fere ta go sire gem ten jong ngol ngo ngo sa ka wi siga ngo kon ta ke aprogram ngo kon ma koi ali ko wa la ngi chang hum tu tu ko ngo aprogram ngo ngo sa go ji se ta ma si de ka du se ke pala pala a sin na ngi amal ngo a pala pala ngo ko koma ma si de ge chiko ma kwang a kama ko wa la sma smanu chon mase de ko chingo tule pang se wa ji gem ten chong wo la ngoi sa ko ji ga ko ma ta ya de mase de ten na sing smanu chon mo man chwa sa wa ji gem ten chong wo la ngi cha ngoi sa ko ji ga ko ka ke ra do ke ka wa tu ka isi pang wo se de wa la ten ko ma tom ali ko abraham ndo to ko ngo wo la ngo ngoi sa ko ji ga ko ka ke ra do ke wo la ngo ten chong ali ko abraham ke mo ngo ma so ten du to ngo wo la ngo

exka if mkawa olengo ipanga mtene kuchu aunga program ko se wuji se ka ke rado ke aguchi de ka wa tu kai si panga mtene kuchu aunga olengo ngwe sa ka wuji se ka ke rado kuchi de olanga ji chan tene ngwe ma tamo olanga ji panga mtu tu kwe a ngwa ka program ngwa ngwe sa ka wuji se ma si de kwang khang ngwe su pa ke 5 and 20 minute mo hong ka ngwa le ngwe ngwe ji taba ngwe sa ka wuji ka ngwa ka ka ke rado ke wala ngwa mta chong ngwa ko sa chi ma ka ke program ngwa ko nga ke mo ngwa ma so 20 ngwa ba olang